0: Hits 24.
1: Your ear nets is hits for all.
2: Tapos, sabi ko, ups, ups, ups, dyan na lang kayo. Kasi, sige na ako.
3: Sige kanina.

0: Global Hits 24.
1: Ayon sa mga nakakita, isang malakas na pagsabog ang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Ito ngayon ang kasong aming tinututukan. Ang naturang pagsabog ay nagmula umano sa isang